0: Voilà, le Kingana le Gosidje, Jolot Gadi, Senga Oudjendoussi, Karane Karte, Si Askasi, d'accord, Si Soursar. Mantu Yokunda le Kingana le Sosan, Dubalum Telum Gaïs, Gokanje Kilamia Telum Gil Denedje, Yarna Iba Debamsi, Embassy, Debkarade, technicien de Sig, Karneto. Debkarade, nous Karakundoussi, Karfuj Nurantoda, et là tout de Shahata, pas tout de technicien de Sig. Jimta Roger, Tatoure Gato de Alifa, Gardia Dakunda Kamego, Kola Jedlesi. Là, la kinga cabine technique la ko kagmi gessek na yiliba
1: alpha nida akiskine yawa alpha
2: ai abadur bal i nga ide da anja papa de rikeda ya daga ba barbar to tudu gudun babe din badiwa
1: nga ma de kele dole ma doji ma barbar lewa ma ko se isidu ban ban kam gerwa
2: nga ki nga de kele ya de da ya de rikiya mai
1: nga ile abam ne ribane
2: in
1: dole ma jaiwa
2: ya to ban
1: to ma jaibi
2: adida ne tawai wa ci si bane
1: nga ile ndokre le mingai doru baba o patale ngonu ma le pidama mone nga ndoji la undai to niji be to man pase nigne le sijada ban ban wale aba mpa bune la ipo kama ya mja drum ni mini ayu mo se ta diwa japa wale lwa
2: nani ile bula nyane ngira ba yopata rewa
1: ah ta lungonu ma adeline le lwa
2: ah be wa ah adeline ah.
1: Adeline le ya ta bodi kwe je isei le ban jwe kudile yopata rele amanga ba kura marena to se banda dadi kingasi wa to mama
2: kura mare ne glo bale ne dawu bal jose ban mudan ajaw ne lo
1: eh ngangun ne di bisle ya wanil ba ta ched nga jeyle ba ne da boli bo wanik majare jinja kingana ja patar jik maje maje le ba ba ko dulwa ha nga bu bone mam de ba yi o ne le da njoy din bale din ne kwa jele godo
2: Yeah.
1: Eba na inungun guta buri kwenye jeliba na isi ine. Magum tonane jekumar nilika undenu mtartar. Eya banjili wa mdo si jendu. Nga bukura mare toba adida. Mali tu niku mai arsi jenya wane. Magu burada lulumyo. Ne jekuma madrejile. Ipo kaja kingana jensele jisnari jone ngada. Ja patar jile. Mali. Magine jekuma mai nolo magie. Ma magie mare rama chiri to jambal jiri je. Ne jigu kam largu nyanya na ma de jiba wono am gersi sai baujele
2: li li sai tura ne le abida ye ceri du jamal i gali ne le gali wul jamal do kala ta diba ja pa ba yi de kan li sai pa albi tala delin le wuri jamal de jere
1: hai ta diba ma pa ba
2: oh
1: delin ne ba pura marele
2: mo bo yi i kulu i kam mo mu ya ba wa ne kin ga gbonwa
1: mo bo ne gi ya ogne le mai le duniya na idan biwa mai le duniya le adun gon singa na ikaraji sidi nga bolebo e adid mba kunta je nangda jenja kisuma je ngalbi e na jenja maidilwa e kara ele mandile adilin gaudnili di mandig ban mai yeba weno ha mandile adilin no ba ya kisuba kula dwai na mba pa di se ne kinga bam giwa ndokridi ma e au domdu pata wede amna nje morle ne la unoda na ku ngaba ide ingam do di pa banoda undari jova no nga ngongu mad pet tugu wabe on tay do da bien doin ta pul ne ba momo patar ba ya kunu tarle kila da dan abi ban ha
2: maji mu ya maliku lu tugu ya par ne le da malik ntare tre le dorm dum bur ga ba misin da pala lama ga dan kulu gudu
1: he
2: he gada targ mai bil baba ide ba fa da kila mu pon le ba ja pa duzuma kan bim ni ba da ba gi pa ni le ba male mu ndo mare ga made au au de de ya mare ga male au de ya da peut-être ne je na je au wa do gol rode ni maje abano da male mis retret ane jigi yau panel giji sai gi jogi sile i kan uma film ma kan uma film yau jisile a gi sile bo di kargi was doji da adini la di kargi karle si jiba dinji ga wirgi do yida duba di mai da ya adini la dinji le si a to doji da dal be wiri yito da ya adini la di be wiri le si jengle ba
1: si
2: da ni be wai din biya ba chinel biwa ne no mam to mun da low ba
1: bo ne gi tugu jisnele woli bo adini ba egu nanje morle ga de ba tera le male andogo kubu ba andogo camion ba andogo dile ba ko adilin je godo bale din ne do bar ko adilin je kula kunda akunda
2: nda kor kula gosma de an
1: ba ile au retraite la retraite le ile en akuba
2: beta
1: bango
2: nda tambayi bane
1: adilin gin nan kara bag nan nole le sa en ka wa dongon den da kanta en akuba larjue ngaba magmis nele mam ge tanje kunda man kamaili
2: iya tade joci biwa
1: hai ma tade jol ban me mama tade jol bal bula mama tade ya bida da iya kuba lardongon de nele mag mama cheno le ya kuba biba wono da neje ge ya didile da da neje yo
2: do tu gundo no le kulu gi iya wa o tien adu kuduma din ya nele ni gan le gese ge na igisa ge 500 000 lele iya iya wa ngeji tanga
1: iya kula kuba bo Egunon le da kelo si jeyin nanjile daire ngonne ka Adeline ne de kelo si jeyin ida arlar dol ngonne tol la le ngokomale ala due tol da du Adeline ne de kelo si jeyin abigo da di da mama sa le modida ma ko da google si ya da di wa bida
2: i Adeline ar kino ama mare mare de da Adeline targi da utura ne lifo kare e kulu o ana ne biadu maji da a ko kaukula Adeline Arkino Adeline odine ile tudo awari gol mimi sha ba ti tam jik charbi
3: yo baba
2: odida wane be
1: ngono manju ya bartude glass veneda
2: ah voilà
1: ile to sine de patama mo
2: aha ile sin di dolele ya unjai je maja maja bi nota riad nale
3: arsen le am baba
2: ah voilà riad ri mi li bano
1: ah
3: arsen ba to riala nana
1: arsen ba dire au da kula maja ta
3: Et l'endon le au en moto de
1: ta. Madame ni je bidam je goto. Moto ba to di. Maigi mai ni je morle da akout vevil je. Akout camion je go ndaro la pala je ni je biwa. Moto ba en di da karwa sa tole ba o panelwa.
2: I abadur bali.
1: Ah.
2: Dubar ya da absent. Absent na bo lanje da théâtre je to. Gnu mpuit gudi midi bi. Absent ba di do wala.
3: Bitin
2: tele da la bon ba.
3: To absent el babur ya da arsen.
1: Kassen
3: Arsen nana
1: Nel sisi
2: maji ngani de yakana
1: maji
2: dele kasi jeni la jo tare ba
1: Adeline
3: yo
1: male makule kai o ile nai kara ba ji si jeni ito nai da lundul ba jodulo ito karda ile ito kamsi jeni jodulo kara u yale
3: mamu
1: akula doy nangul ba ta ja kula ni la ko kula Arsen na Kassen le au kula kara ko akusun be na Tu ma mis ne da ma yam chego konje du ma pulai njedi ne njeglu baba lele daud lar dole ka daud tuol ta mag mis ne le ma yam kudu lar dole
2: ni to yi anga ipare wo metale la do ba ya ibad ko bawa
1: a did lar go to retrait de baba lele mpa
2: aha ida tar mai bano
1: oya la retrait de baba le asa gis na ay say sa ben ba gis ne makala pour usal a did ba male adidu jambal jele adidu jambal ti dogire mi jebe parce male na dile mo ngi do bare na goodle o da moda gelta jambal ga yeg digdig nole e ba mama musa to goleg boy nole e ba jila tamada to majira mama musa da nine e punch be ngangu
3: bolo na ne jegi tura jela inele e ay moto ta bali akin
1: ah ma tura ne jele ba ngo kwangi karale en ya ta dene ne da ba jinja ka rugul de ne lebe la do yile jata de ne kan jigu yile lo
3: kai
1: nga ba ma mis ne ka kul magna ida ga nol
2: ehe
1: e gno le man jan se ne ka rugar de ba do bar konjele akunda bo e karse nu nali akunda do bar konjele oya nga bu yi oto kula gi nya ba junda do yita ne gno le akula do nangel ba do kredi kul ma e gi etage uni nu no ba de ta e ba jen ba ma nan je di awan de moto akunda dun ganga dan
2: voilà
1: ne je ile
2: ja tabiya bai ne wala du jingun de ne ndodel
1: ndol ba
2: eh du jingun de ne ndodel ba da iris ne le ba ile ada dali kare mai pedi pedi ba je gu je dawo da ku no goidi bi bo kan iris ne le bo tuji da de ka da ku no goidi da at no de de kasal ne kasal dun do kar wingun de ne kasal donc male kubu kula da pedile ndoale ba bobi jele dey bele tout ya dat de bon ta wala wala tugu adi lui bus de sud voyage car a couru des idées toi a couru tel cas là a couru tout tugu bougie d'adi béni d'adi qui veut des nul ni doji les de cara tout a wala
1: et tout voilà et tout burba ta de nebiwa
2: ah na wala pa ja o togi abari ta de ninja wala ro
1: ja wala da mai o togi abari
2: kuma
1: et tout buru
3: Baba sensinana tajigi turaje tuneli kai iraje bibar doga urirom diada ne jeli ayde dije nyana geje mangje bu jampal gtena utu pan bu bishije bu ne jeli ayge geje ne liaba ra sang mista sigma buka kari dokul gerirom dal asa arsen lumale ay ngotar beyato isinde pajena ne

0: Adeline.
1: Hi, Rosalie.
0: Yali, ngon.
1: Tobanwa.
0: Ya utura tase kari kari na apre doya ndada tu banmane.
1: Kai, ngokom to kula ya mare engima odne le to ibuga viva ma onjadne.
0: Liwarane.
1: Kai nga ita le si den si arsen le olva mama ingwa targu dom kulu tulu kara da ba woni wang.
0: Sen si arsen liwarane to.
1: Nga tale nele si den doglin dojele kane geri baba. Baba bogne den si nana de inga ki si si baya kula angka nana da kul gudia. Si baya te de onda takita nana. Ini je na ugeje jambal gte na udi ngub ngubu baleje gte na baba na kunda
0: jambal
1: dobar li mama bin ba na andogo voiture bin akuga la retraite ba gna akuga la kona numa
0: arsenda na hotel bi
1: no kulna kuga bi wa gnele marane bano to male mo bugato do ya de romdu to darabi yakar do le atel te ba arsen gne bampa na wi wa to so do wa to wa tel tourane je dare tu kidra sa ma gbele arsen le ya ba mo ba omno
0: ile to mbele gre ya ntogno do yi amerik dongo pare mba tai i dai na yi arsen ge arsen arsen le ga gu kapote ya ne ne le ak nga gu le ra ba jamal ma lan so ndogra ba do se dot bana jambal ma mo le do ji mang nga mai to mbe ba do ji jambal ma tai ne ne la
1: amur le to aveugle wa li am ge do mo indum ban le ada ban bi
0: ha gu thaw le to tai du amur ba na to aveugle me ye to aveugle gri ya
1: na mban le
0: kari sanga gu ma ji ta da na arsen arsen to artist ni ba to jag klando man mana ka jabal so akine rabari taine
1: aka ingodle ya
0: ma jingam jage tok jingam jage di basa basa kemde arnkat ga de ma taiba ba de la da na ina ige ige arsen arsen arsen arsen le ga no di ba one ba akinga jamal ba so bari ataine li sa hot selbi ma tonu mule yala
1: adi ma ka ugu do adu no li ma ka kulanga to ban kula ka ingoda kundarwa benelia boli to gro ni gim dali Nadi dunia je jiti noli lardenele do gando karaba tuli akarde sen sen sen akara karde ada kai baba din sen anada exagere maroi ngumara kul migralda ga itegraga bibano la mama continue sen do arsen dile kuba
0: maja continue kemiki kede ya he arsen arsen arsen gu moruma gu somma gu mrane farje ba arsen tata mare mare arsen da mar dom buga dom ta san bade tama bare tayiban de jamal bana so mai to mpo de na marage tayi jamal nola arsan wallahi arsan mai ngagus ton tainera manom to mbo mare he he jamal so di tane de ne oi
1: cheri
2: oui ma cheri
1: hay ar kai ne yawa
2: ne mama daba na
1: iya ombele ma to ban gu ban biya
2: nga daba ma kimi dan do ya bi radi bara ne mama
1: tag mamulay ne da urumbi ya mulay ne tag baba den se nana ji passe sine no le ba
2: mo tay dum
1: ile ide wo so pel si den jawala le na ta den e kene da na condition je na ya wa ba ne da se sine le den nana den se baba jinga na da na kami de mod mulay kalan kalan ya kam de mulay togu den le na kona numa ngi jongu ne karat le aku galar dot le den la ba baba ah
2: baba le ngo ko ingi jono ma kuba
1: gitin le kara en le kara baba ta dene u gala re bida iya ku gala re ba to ga ta ma le ba ba baba le kana la retraite le ne gi bal kara le a ku ga ba
2: munda
1: munda ba dobar mama le kara ma yam to dene se karum ba mis ne da la gno le en le aru ku ga da ne dobar le mama
2: so
1: ba nana kara ne le nagi jampal jemi baba baka nigi hunda jemi bi dan ne je gitnde kara da ba ta mandle bi bat
2: baba lo guma arsen ele aba no asi kala si patunga se gese ne bi
1: mun suit lam baba bi da to kedre nya
2: bi ma dia mota idi asheri bo ne gi mis nele kara osumle osum bai i
1: beya
2: ma mila tarnele
1: ma ko mi gur gaw to gi ya sanga tare tam di
2: ma go bogne mis ne le iya yi ne di deb karim gi ala or da dai di bane
1: ay apa lo ba we kam
2: us ne je to gi di de jinole ma kundarom
1: be
2: ma arsen gi mis ne le mi gey bam tel mi gey
1: ma ko mi gur gaw to gi gi mi abu
2: ngod le mo may tarnole dom ya bisla godo kene tumbatale andi targ dangel ba